Senge nabar henge cho thari nga ju lerim na thoma sung cho thang thari resa hlakbi ni gimik se ge tam cho kha thang kabu phyo gil hamu chukwe to na we nam tha che se na gde nga ju lerim thoma gochi shu gyo cho da shiri ki lerim kong na wa yong gyo uti doa hla ta che we chino go se ke mi gyo we wong go tam cha ken chi shikwa chenpo cho do lin salu gara to shabshukyo ki katin che na we gomring barma ta gyatse lakne so du lo chon chige ma ki sumchuyo nyo do yu shugu yin.